0: Ni wega tuwe na Jesu tuwe ya radhime na tuwe na Jesu kiuni kio kiveo kia vata mono makire mudhikiri wakwa tura vatara kila uko kio mundi tutira vatara utonga tutira vatara mbesa tutira vatara maundu mengi tura vatara Jesu Kristo dhinu wa muture wetu na maundu metu makina tuwe kama kuagira tura vatara tuwete kia Jesu dhinu wa muture wetu na maundu mara monda tuwe diragiria mudhikiri wakwa ni maga tuwe ka maukoro makione kathini wa miturire yetu kira uko kio munthi ni mbigusaka tuthome ivukurite kwa maundu ma tene na kidhungu angikorora thoma kirikano gya kidhungu nokuguria tu ivukurite kwa Chronicles second Chronicles chapter number 20 yori uni ivukuria kidhungu no atikie mbuni maundu ma tene murango wa 20 kamuvali tuambirie ge 15 in fact ni mendaga kana sigo sietu iramu tukamuvali kauge 15 no ati ni ngwendaga guku thomera ge 15 na ge 16 nginyagie 17 tumivali tu tutatu ngai yake natwe kwa guturathi makuvitukira sigo ino ni to names muthikiri wakwa all in deno kana muthenyo munthi no atwende tu gukora tukeria sigo nini na nikedha ngai aturathime wana tukivuru kirira kana tugika maundu mara tuvangite gwika muthenyo uyu ngwira ngai ni mwivoke ku ni tondu kene ke wisi mivango yake na mande kwa mabira ka kavinda kara kagiru ati ngai agatwe kwa gwika kaundu na kwaguo every season for a reason season yonde kana kimera kionde gikorogwa kina meaning yakyo agutino ndwikikaga utena gitumi na especially undu gwonde ngai evo ni every season for a reason kimera kionde gikikaga kulinga nore ngai avangite maundu monde mekikaga kulinga na wendi wake na favor yake muthikiri wakwa na mivango ya ngai nwa nginyagie gakinyanira twa tutengerekana nayo nwa gwitikania tu nayo twitikanagia na ngwira gagutino ndu ikikaga ngai atavesa ni teruda wano ndu sio gakoro imuritwa tia undu gwonde wekikaga thini wa muture wa kungai ni wese we musokwe mwega ngai ni wese he knows theini wa maundu ma tene wa kaini murango cio 20 kamuvali ge 15 maandiko marauga atiri njazieri no augire atiri muthamaki Josafatu na andu onthe aria maturaga Juda na Jerusalemu tathikiririai ngai munene augite atiri mutigetigire na mutikegwe guoya ni undu athikaria ya engi uguo ni undu mbarati yenyu ni ya ngai thiei mukatharikire andu acio rucio riria makethirwa maukirite mwanyari wa Zizi ni mugatungana no muthiari wa kianda mwena werathiro wa weru wa Njerueri mutikabatara kurwa mbara rino thieni mukevaliria tu na mweterere na ni mukuona ngai akimuvotanira mwandu wa Juda na Jerusalemu mutigetigire wana kana mwigwe guoya mukathie na mukatharikire andu acio na ake ngai munene akethirwa ari vamwe na amwe Bwana asifiwe. Iyo ni verse 15 nginyagia verse 17 maandiko marambira kavinda kare kwagire mbara gatagati ka Juda na Edomu njazieri ni warirwe ni Jehova na akirwa kinye ndumiriri no kwe muthamaki Josafati na andu aria maturaga Juda na Jerusalemu na akina mera atiriri ngai munene arauga atiriri mutigetigire wana kana mwigwe guoya ni tondu ni murona aya thigaria mbara aya Edomu ni engi mutikavavuke wana kana mwigwe ngoro cienyu takwa ati iramaka ni tondu mbara no ti enyu ni ya Jehova Bwana asifiwe maandiko marambira kirako kio munthi ati ngai akimera mutigetigire ni tondu wa mbara eno mutikamake ni tondu athigaria ya mbara akurwa mbara murona muvati kulirikana nie ni ngai na nirauga ni ngorwe thenya ya nyu Bwana asifiwe muthikiri wakwa kirago kia muthenyo munthi wa Jumatano ni au kitangwira mbarati yaku mbara ni anje Jehova andu no makoro mena madhara ita marito muno makao tanona mbara no ikorwe sasite muno no ati mandiko mambira kirago kia munthi ati ngai akira andu a Juda na Jerusalemu muore mugwika ni kwivaliriria mbara ari na muthie mutharikire bwana pewe sifa ati mutirava tara gukora mukinogia thie imu matharikire ni tondu nie ngai ni rarwethenya rihenyu na kiogo kyo munthi mwarwa ithe witu na murwa ithe witu ni okita gukuva vinya thini wa ritwa ra Jesu ngwire atiriri ngwire no mbarati yaku ni ngai ngwire mama maundu muthikiri wakwa tuvati kurwa na muni ngai uvati kurwa na mu ngwire mirigo yavata gukurwa I mirito Nwete Jehova aratuira mbare noti yetu ni yake. Mandi kumarambira kilako kio mundi. Ati makiru wa viei mumadhari kila rosio. Mukethi na maumirete muanyari wa zizi. Tunga tunga na ina omu dhiyari wa muwe na wera thiro. Rianjeru eri. Mutigira kuku wengenga ibu anasifiwe. Mudikiri wakono nginyegiwa gaya koroa involved mauduli maku. Nani gitumu mandi kumatuira gati lili. Ati tika kuona gata kwale vinya waku nilio weka maondo. Ukuro kwe vinya wan Jehova. Tika kuona takwe mweli tuli we mweru teni mono. Kanoru teta wera na keo. Kano we mwega mono. Kanore kama undu na mutara tara wega mono. Riri kana kwe na vinya wanga ive ine waku. Mandi kwa marambi la kila wako kio mundi. Ati njaziri ya kiari di anduan Juda na Jerusalemu. Na mudhama kiwa onje ya shavati. Akimera tika hiku vavuka. Tiga iku maka. Kwe na kaudu mutaramenya. Ati mbara mno temu muthieta kuro mbara no ni anjeova. Nagutena vende gaya vota kwa. Kene muvota ni buwana sifiwe. Nime ndangu ira kirako kio mundi. Muthikiri wako eno mbara ti aku ya kuruwa. Eno mbara ti aku ya guosa madharaita. Eno mbara ti aku ya guosa ivanga na masoka. Niwe kuro liya. Na wele ngaine ngodhi kudhale kira. Nwati njeova wanugu kuruwa mwana ni buwana sifiwe. Wira ngaine nguma garandie mbara lito nundeke guoya. Nwate muadha ni viwe mbere akwa muadha ni agoswe. Niende tengwere kila wako kio mundi. Ate ndurava tara kwevura kithuri. Ndurava tara mudhikiri wako kwetungu mani ya mono. Urava tara kwetikia muadha ni. Nume nyeno mbara ti yaku. Mbara ya mirimu menyati yaku mudhikiri wakwa. Mbara ya miguda menyati yaku. Mbara isi orageri ya kuruwasia mutole leoyo. Nengwera na matesi yaku. Novati gotigara ngai mbara arwe nito numandi ko marambira tirithi ni wakamuvalike 10 na mugwanja ati mutirava tara kurwa mbara alino vieitu mukeva aleria na kamuvota ni bwana asifiwe ati urava tara kuvaleria ngoro yaku urava tara kuivaleria muthikiri wakwa nito nungai ni arakuvota ni mwatha ni agoswe wendura votwa nura vota na ti uravota na ni ngai na ni gitumi jazieri aragiria kumera atiriri Mumu aro tumu ifaririria kuthie mbarari. Evangei, uri andu mathieta mbarari mevangaga. Tiko mugwikara woguo nde ivanga vangei. Nwate mumenye ngai ni akumutoraniria bwana asifiwe. Ngai ni akurwethenya rienyu. Ngai ni akuthie muvali wa mbere. Na mumutweke akurumira bwana asifiwe. Nogu ni gunienda tweke na mitore yetu kirako kio munthi. Nitumenye gwitaga ngai maundu ri munthi. Nitumenye kwiraga ngai mwathani turwirire. Mudhikiri wako ni tumenye kuvoya gangai. Na tukamwira Jehova tutena wengi watigia we. Uko tuvota nire. Uko tutora nire. Uko turwirire. Mudhikiri wako kira wako kio mundi. Ndisi ni mbara ile kusie siye mbere yako. Ndisi ni mbara ile kusio. Uraro rio kaligwa nuambere liyako. Ndisi ni mbara isio ile kuwa nere rwa. Nukiru avandu kauma we muvota ni. Ndisi ni murimu usio ile kuwa nere rwa. Ukiro wa ini guoga kudhiria. Nwati neo kete ukwira kila wako kio mundi. Ndurero wekari oguo. Urero we valiri yeta mundu dhieta mbara hali. Urero we vanga vange ta njamba. Tamudhiga ni njamba umagarete kudhikurua. Urero wekari we set nito nungaya rauga atiriri. We valiri ye. Nwati niene niyo ngurwe zenyari yaku. Buwana sifime. Ngaya rauga I vanga vange. Nwati umenye ni ngurwe zenyari yaku muadha ni agoswe. Ndara uga wekari ugu ndeo utakweka kaundo. Ara uga wekari tamudhiga li njamba. Ake vanga vanga ni unduwa mbara. Na kuku ingi ukina mutigira. Neto nukuku ingi nikewisi uri agweka. Mudhikiri wako kila wako kio mundi. Ni au ketanguiri atiriri. Nimbise kwena mbara nyingi mbere yaku. Nimbise kwena maundu maritome mbere yaku. Kwena mudura aro liyo kari wakana. Nuka huma ayri mahali niu. Kwe na maundura arolia. Okarigo kananu awe tere roro embareo. Membiwe mugeru kwe roerera. We mugeru kwa ambiriria mbareno. Nuatega kolema. Niaukete ukira kirako kyo munthi durabatara kwirwirira. Niaukete ukira kirako kyo munthi. Second Chronicles irauga atiriri. Mbare noti yaku ni ya Mwathani. Buku ya maudumate ni wakairi murango wa 20. Inatwira wandu vatie kuruha. Inatwira vatie tukwivanga. Na kuku ingine kuona ngai akikurwirira. Uvatie tukwivanga vanga ta mundu thiete mbarari. Nitonu kanguera na mandu ngikarote mwivangu. Saitani ni wako amure gukana miena yonde. Arega gukana mirimu agaho kana kindu kingi. Saitani araruta wira mathaa 24. No ati ngai wetu nake nike muvotani. Na kuku turerwa twivange. Nanga kwirore mundu evanga gambarari. Nitondu kwina ciugo ciaragio vuru wa kwivanga mbarari ya kiro. Nitondu thaino tutiraririe mbaraha ya kimwiri. Turaririe mbara ya kiro. No ati ngai aratwira muthenyo munthi mwivangei. Nie ne nguthie kumurwirira Bwana asifiwe. Ngai arokurwirira muthikiri wakwa. Ngai arokuvotanira. Ngai arogutoraniria. Ngai arokuvovotani. Kure muthikiri wakwa wanatorua. Ningenda wite ngai kirako kyo munthi. No mwira Mwathani we. We nuwe mwene mbare no. Ngai we nuwe wise rucio rwakwa. Niwe wise kiambiriria giakwa. Na niwe wise ati mbare no Jehova ti yakwa. Mbare no ni yaku. Ndwirira ngai votanira. Ira ngai kaundu kirako kyo munthi. Mwira Mwathani mbare no ndingimivota. Mwira Mwathani mbare no. Weno awonki mvotanira. Mwira mbare no ni mbise. Ati wenu okuthi kundora niria. Wenga ine mbise no kuthi gweka kaundu. Wenga ine mbise no kuthi kumvora nira. Wenga ine mbise no gweka kaundu. Nitondu wenga imwega. Ninja okereti nduga kuro kithi varasa. No ati lirika na mbara ti yaku. Mbara ni ya Jehova. Ndage kamirongo ena na idhatu. Kumasie vanda wega muthikiri wakwa. Dai komisia kirako ngicokereria nituthie na mbere kuvoya uvuru igi ciugo ino mbere ogu muthikiri wakwa sa thimu yaku ngutetherie kuthaka chuza cheza ni *779# wa sa thimu yaku *779# ndurava tara smartphone ndurava tara bundles wana kana minutes *779# maudu baku mathi wega sagura cheza box usoke usagura box yaku ya munyaka usinde mbeso usoke uirute varegwe mpesa ya ku imagine ni kaundu raithi *779# wena thimu ayonde utena bundles utena minutes ni *779# dhaka na siringi mirongo kenda na kenda peke yake no kurukinyetia miaka 18 kwamba tira maundu maku makina kono makithie sawa sawa lirikana we mitambo ni mivota ni murefama uvangoli wetu waliruka kirako giki
1: ni mavinda mega makwambiriria muthenya na njira ya irathimo wathamona gwikuria na njira ya kiro avandaria we mwaro fm mutambo rioraria

0: Ni kweni ndo sieto ni kumenyate kwe ngai ukoragwe moyo. Netondo aturu wakirira muthikiri wakwa wanaria tena kendo. Maandiko matarathini we mbuku ya maundu matene wakaire murango sio mirongo ere. Ati jazieri ya kena andoa njunda na Jerusalemu na mudhama keonje usavati. Mumu tevatie kukora mukivavuka. Wanamuona makuete madharaita. Wanamuona adhigalia wambara mengi atia. Motivati kumaka, motivati kuvavuka, motivati kwegua guoya. Neto nungai ya rauga aterere, atembare noti enyu ni ake. Mwemo vati tu kwe vale dia. E vanga vange, ito na mwe vanga vanga kamu vye tembarare. Nuate mwemenye mwete mwemurarwa. Gai netio kumurwerera, bwana sefiwe. Mwikiri wako akira wako kia mudhenyo mundi. Nye guankoro ya kwe kena etanke menya atembare noti ya kwa mwikiri wako. Bara ino te sietu. Bara ino ni siya muadhani. Ni ya guanguro ya kwege kena ngemenya. Nirava tara kwe vanga vanga tu kero. Neto nungai ya rambera. Ni ya goto lirikana. Ni ya goto one kanera. Na ni ya koro edhenya reyetu. Maundunua makoro me malito mono mudhikiri wakwa. Maundunua me ngive mono. Waro liya mberendurele wano ambeliri yako. Waro liya vuvoko na kwe kolito. Waro liya ulewe karete. Ukarigwa kwa nambare no kawa votana. Nuatimia ukete nguire uma. Enote ya kumudhikiri wakwa. Taririkania ngai nekio rako roerira. Taririkania ngai nekio rako votanira. Taririkania ngai neke muruga minawe. Ririkania ngai ndo na kunduko ingi ungithi watiagia weke. Murikania muadhani. Turauka kwewe ni tondo. Tutese tute utongithi yeko. Tutese tungia mbiriri yako. Tutese Jehova tutena awe tutu indui. Nitolo tutena angai. Tutu teki indu. Tutena angai. Tutena rusio. Tutena angai kutewega tungiona. Na kukuni nguira kila wako kio mundi. Ngai kio vota na gira andu mbara. Aroku vota nira. Ngai kio roa gira andu. Aroku roira mudhikiri wakwa. Mudhanyo mundi. Ngai kioroga magana ndunga tasi yake. Aroruga manawe. Kira oko geki. Mudhikiri wako na nguvoera kira adhimotu. Kuvetu kira sigo siya mudhanyo mundi. Netonu mudhikiri wakwa. Ngai ya ratu ila evangei. Nuate mbara. Nini yengu koroa. Ngirua. Evanga vangei. Nuate mbara ali. Nini yengu koroa nitonu. Nini yengu ngai. Mwadhani. Webu igwa mdha na mweki wega. Vavadhi inu wale tuwali haku. Watu wala dhinu wa mandiko me dhinu wa mbuku ya maudumate na wakaili murangosu ya mirongo ili. Ate Jehova mbare eno wanu oratoru ilira. We mbare eno mudhama kimwega nukurugama na weke kaundu. We Jehova nukudhigu tutogiria na nukudhigu tuambararia. Mudhama kimwega tuwana ruambara nyingi tukivota kwa. Tuwana ruambara nyingi mudhama kimwega tuka umatu ya tivangie. Nuwate muadha nuwate wana mudhanyo mundi vini wa mbuku ya maudumatene. Ate njavuwa nuwa murui wa ambara. Tuwane kwevanga tutufatia kwevanga. Muadha ni kira kukio mundi. Kwele njavuwa tuina ambara mbele yetu muadha ni. Na tutana menyangi nyeye koreto kwa mbele ria. Netura kwevokera uvota ni usio. Netura evoka ngai muadha ni toto sonora. Netura evoka Jehova toto tiga niria. Na muadha ni toto rekereria. Muadha ni andumararu wanambara ngurani. Kwena andumudhoma kimuaga mararu wanambara siya merimo kila uko geke. Kwena andumararu wanambara siya madhena Jehova. Kwena andumararu wanambara siya mawera. Engi mararu wa siya biasara. Nuhati mudhama kimwega kutino ndo kule magawengai. Wewe giterigia kukio nene kutino ndo mulito kukukira. Na kuku Jehova kila kukio mundi. Tovota nire mbara muadhani. Mudhama kimwega voreli ya makumbi mama. Nyitira mudhama kimwega nthingo ino ire nyenywa. Na muadhani oivande wega. Na nithinu wale tuali yaku. Na le muru waku Jesu Kristo niravu wanangete kia. Amen. Mudhikiri wako tuendage kali mirongo etano na inya. kumasie vandwega thai kumi sia kiraoko mitamboli mifotani ya wimwaro FM ange sokereria nigo sokereria tu na mufunji wetu wa kiraoko giki wanake age kanyaga gutuva kiugo kia muthenyu munthi ni to nimsinga ino murathimite na no muvete kanyaga ukorwe na kiugo ange korwa gituva kiraoko giki turathimwa vamwe na ngai nake athi na mbere na gukorwa agitweka maundu mega tothi na mbere gukorwa tukirika na family imwe iri atigetwa ni mwari wao family ya Dionisio Nyaga areo mena kieva makimumenyithio vurugi gikukia mwari wao itagwa Rendia Kalimi Dionisio Arendia Kalimi Dionisio ai former chair Rende wa Gisisa Catholic Church na ni mwene mukao itagwa Dubai Cave vale uguru nyenje vakuvena mukao wa Jericho family na mudikiri wakwa masakaya na mavoya no marathi na mbere kwa omusie vare vakuvena kanitha wa jeshi la okofu agisise runyenje madhiko na moni mara misie no ni rocio tariki 28 kwoguo tunyitane nao na mavoya na masakaya mbandu na tukavuta kunyitana nao makivurukia mwari wa ogwitwa Rendia Kalimi Dionisio tulikane family na na mavoya tukiwe voya na tukira ngai tulikane nao tukira ngai malirikane na mavevinya kavindari gaka kalito ni ndage kamero 55 muthikiri wakwa kumasie vandwega thai 10 sia kirao kwa vugu mitambo ni jokereretie na ngisokere ni ngora ngisokere muthikiri wakwa na muvunji wetu wa kirao kwa gikindu kathi varasa
1: wa mwalimu Paul Kinyua wa Gatiavi mwalimu wa Kithungu na literature ne thikagereria radio we mwaro ni legacy dry cleaners runyenje wakuvi na Equity Bank ningera guona ibidi ta riroka kira uko na wanyaga wa misheni gutua mwathi na murithi mboya na wanja the second gutura tura na mulimi wa Kamwendia na Kigosho na Karimi Magi na iria cienge nyenge iria tagone cienge ta mundu gwitwa wa Kivuria Njeru KK na mugenge radio we mwaro ni tukenagia ni undu wa gututhomithia ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia ni tukenagwe ni ona tumikirire ni undu ni getu wa gwiciarira we mwaro ni ture

0: Nari umodhikeria wa mudhenya wa Jumatatu nginyagia Jumaa dha mugwanja nginyagia dha kenda sia mudhenya nitanagira na Karemi Magi aka Totola Embu
1: nera kenera ngai ni tondo wa gutonia mabinda mama ngamukenera ni ndo wa gwitikira gututwa matigari make ngamukenera ni tondo wa gukura mudhikeria ni twa gutagwa semania mudhenya wenge murathime mande ko maturirikanagia tirire mudhikeria uyo nigu mudhenya uri ngai aturathimira ni twagirwe ni gukenera na tukenerere waringi.

0: beta kwa masangi kumalunya je dikake diaren dia we muaro su ya muri muaka muendia na noa bugire we muaro weture imedika ngage dia muno yani rare wako gifakara angine we dagira ni pekir meme kiri tava un kako anira dikange dia ngachanga mukia ngato maundu ku uteri dikwa muri muaka muendia noa bugire ni we muaro weture
1: Nindi kwa vundi kumaronyenje guanagira stage ya ronyenje na nduvi na nindi kagiria so ya mugenge muno meno kwa time hei nindu na njezi yetu ya nduvi koko tukoro tuwevo muno mugenge na tuve tukaga na njezi ya muka tukoro tuwe mugenge renai muno tuweva njero mumbere vau stage ya njero mumbere ya nduvi unuvo tuvi kagiria mugenge tuli nindi tukenagia muno

0: na rĩu mũthikĩria wa mũthenya wa Jumatatũ nginyagia Jumaa tha mũgwanja nginyagia tha kenda cia mũthenya nyitanagĩra na Karĩmi Magi aka Totola Embu.
1: Nĩrakenera Ngai nĩ tondũ wa gũtonia mathinda mama ngamũkenera, nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtũtua matigari make ngamũkenera, nĩ tondũ wa gũkorwo mũthikĩrĩria nĩ twahota gũcemania mũthenya wĩngĩ mũrathime. Mandĩko maturirikanagia atĩrĩrĩ mũthikĩrĩria, ũyũ nĩguo mũthenya ũrĩa Ngai atũrathimĩra, nĩ twagĩrĩirwo nĩ gũkenerera na tũkenerere waringĩ.

ye na ni ukona uri ngai yagwika nigetha atuike wa gukuvotanira ngai nike ugukuvotanira muthikireria ni tondu ke ngai munene ni njamba ya mbara na ritwa riake ni ngai munene na muthikireria nguririkanie wega muno ati mutugo wa ngai ni kwambiriria na kurikia ngai arambiriria project yake muthikire no nginye karika ndange mitigirira karigati kuhuwa na Joseph I project ya ngai. Wanae muthikireria we project ya ngai. Wendo kama ke, minyamaro ni guka, tengwira te yuka. Wana magerio ni maguka, ni tengwira te mauka. Nuwati ure wagerio ni kumenya, ni atirire ati ngai. Nugu tuweka wa agukorera na agutina vata ya weke undo wanae uriku. Kuhu muthikiri ya ngai ya tuweka agukuradhi mamuno. Na wangai angio na oru mbere yaku. Agatwe kwa gukugitera ni gutumuririkanagia angikorwa vyo vyo kwena migwe ungikorwa kivangira gwikerwa ngai ni tondu twauga ni munene ni muthigari munene wa mbara ni ningivoya mutho migwe yo atwe kwa komiunanga thini wa ritwa ria Jesu uyu ngai ni ari ovoro wake muthikireria uima ndange kuruta ku akurutire nigetha uki akuronde vagu akurundite ataina gitumi nawe muthikiria ngai ndange kuruta murimu uri uci akurutire ataina vata nawe kwena gitumi kyanginya gukorwa ati ni warutire ciana cia Isiraeli vau mari nigetha matuike akuthi na mbere kuringerie tune amarutire vau ni tondu ukwai na gitumi nigiyo tumi turathi na mbere na kuririkania ngai wendi wake kana kwenda gwake kurotweka agwa agwekeka thake ndariu yatigire ndageke 18 ni njokereti muvonda gikanini tuthi na mbere wega na kurikireria muvango wake goso. Good afternoon, Celestia Kerekua Mugai, kwenda gwaku wekwe.